ati ye baba unta de wangu ite ti parati bege nawala mo parati parati ye baba unta de wangu ite ti parati bege nawala mo ala hala wangu nila jagadi inda harige nawala mo ala hala wangu nila jagadi.